Kato, ay, kasan niya magkasiyo, do kaya kito ba? Oh, yo. Siya sakto, ay, oh sakto, iya sa, iya sa.